right njalo loo nto mntasekhaya ikhona imicimendi ikhangela ikhona imicimendi ikhangela ndiyabona iyandibaleka iyandibaleka masibambe kanje le nto masibambe kanje iyandibaleka zikhona into endizikhangela kodwa ke inkqubeko sisiginci ngesaseedendim utapha kusemveni komboko besesitshile ukuthi sawuhlala kunye de kubethe laa ntsimbi yeshumi ya kuyade kubethe u-10 o'clock siyiqhuba nje le nto siyenza nje le nto ngendlela sifuna ngayo futhi ethandisa thina ya baxala bonga nanku uzikhala ujorge utiye kumbizana useradweni ndiyayibona uba andiyifumani le endiyifumanayo xa ibaleka ke hayi ke ibalekile ngeke ngibe sathini ibalekile imkile ibaleka yathi saa ndiba ngayikhangela tu imkile ayibaleke nyhani ibaleke nyhani mamela ke bese sitshile ukuthi phaa bekuphaa kwekwelasecanaland koomakhalisorp kwezangingqi phaa bebencokola ngalo mcimbi wovota kube becala ngokuncokola umnotho nomjabulisi nabo banayo iagenda abanayo malunga nevoti ya uxa banawo umcimbi abanawo omalunga nevoti kodwa ke ingathi yabivoti andiyazi bayisaphi kodwa ingathi ngombuto kodwa ke banawo umcimbi abanawo ngevoti make sibamamele mani baithini le nto yokuvota kamnotho uyavota uhamba nomjabulisi.